0: gaba. In na gama yanzu secondary school, ina so in tafi jami'a, in ci gaba da karatu. In din ina da burin, in ci gaba da karatu.
1: Idan kika kammala jami'a, me kike so ki zama?
0: Ina so in zama likita.
1: Karatu dai yayi nisa ga irin waɗannan ɗalibai, inda wasu har sun kai ga shiga matakin secondary a unguwar Tungon Kwasau da ke ƙaramar hukumar Buhari da ke Abuja. Wannan ci gaban ya faru ne saboda tallafin da yara marayu irin waɗannan suka samu daga gidauniyar ilimin shakatafi da wasu matasa bisa kishin ƙasa suke gudanarwa. Malama Hajara Abdullahi na cikin waɗanda ke gudanar da gidauniyar.
2: Yaran nan gaskiya yanzu rayuwarsu dai alhamdulillah, saboda ko a addini ce aka ce ka tausaya maraya, maraya shi abin taimako ne da marasa ƙarfi. So alhamdulillah yanzu dai suna yi, saboda wannan koyarwar da muke yi mu karan kanmu malaman tallaf muna taimaka musu, saboda mu ga sun su ma a rayuwarsu sun zama wani abu, suna sun samu kulawa da ya dace kamar na sauran ƴaƴa. Abin tausayi ne a tausaya musu, ba wai biyan mu ake ko na abu, amma muna ƙoƙari saboda mu ga yaran nan su ma rayuwarsu ya ɗauka. Kaka shi yasa kika ga muke yanzu kuma alhamdulillah da rayuwarsu har ga Allah suna da karatu inda ya dace.
1: Irin wannan aiki na gidauniyar tallafawa marayu na da tasiri sosai a mafi yawan kasashe masu tasowa da ba su da tsarin tallafawa marayun da iyayensu suka rasu. Wannan zai rage yawan yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya, wanda asusun kula da lafiyar yara ƙanana na UNICEF ya ce sun kai sama da miliyan 18. Hawwa Jalila Joɗa, kundin ƴan mata daga Abuja, Najeriya.
3: Da wannan rahoto na kundin 'yan mata muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya. A madadin abokan aiki da suka ba da gudunmuwar su wurin kammaluwar shirin, sunana Khadija Ahmad Rufai nake cewa mu kasance lafiya daga nan Bonn.

Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afrika. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunan ku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: Toma Dalla. Kafafen yaɗa labarai na gargajiya da na zamani na matukar tasiri wajen wayar da kawunan al'umma kan tafiyar duniya da ta zamani, baya ga ilmantarwa da nishaɗantar da su. Wannan ce ta sanya kusan a kowane gari a jamhuriyar ta Nijar ake samun kafuwar kungiyoyi na masu sauraron gidajen radio da talabijin na cikin gida da ma na ƙasa da ƙasa, kai har ma da bibiyar shafukan sada zumunta na zamani. Kungiyar masu saurare da aikawa da sakonni ta ƙasar Nijar na daga cikin jerin kungiyoyin da ke taka rawar gani a wannan fanni a wannan lokaci. Kuma shugabanta Malam Adamu Bisala ya bayyana makasudin su na kafa wannan kungiya da ma manufofin da ta sa a gaba.
1: To wannan kungiya ma'anar dai da ya samu ka kafa ta. Kungiya ce ta masu kira da sauraron radio da dai dukkan kafafen da yaɗa labarai. Shi kuma manhajar sauraron wannan abun da muke na kafafen watsa labarai. A nan ne kake cintar labari da na kwarai da mara kyau. Ai, kowane gidan radio mai bada labari akwai lokacin da yake bada shi. To duk lokacin da ya kai na bada labari, yanzu example kamar Dutch Valley, lokacin da take bada labari duka hankalin mu can yake komawa don mu sauraron labarin nata na Swahili, na rana da na marice, duk sai mun ji su don mu ji abin da aka yi a cikin wannan inni. Gobe kuma haka a cikin sati sai mu raskona mu gani to cikin labarin da anka bada wanne ne ga sa kasar mu ta ci gaba, kuma wanne ne mu da kanmu al'umma muka samu ci gaba a gare shi. To anan in muka tace muka ga wanda ke gyara gwamnati kuma sai mu ƙara gasganta shi don kuma gwamnati ta ji ana yabonta bisa ga ayyuka wanda take na cigaban al'umma. Na biyu kuma idan mun ka samu labari wanda yake yana cutar da mu 'yan ƙasar da kuma gwamnati, to kuma sai mu yi ƙoƙari mu bi ta hanyar da duk za mu bi a ta kafafen waɗannan yatsa labarai don gwamnati ta ji ta sami mataki wanda za ta ɗauka ta kare wannan abin da ake son a aikata.
0: Kungiyar masu saurare da aikawa da sakonni ta ƙasar Nijar na yanzu haka mu'amala da kafafen yaɗa labarai na ƙasa da ƙasa da ma na cikin gida, inda baya ga saurarensu a cikin shirye-shiryensu daban-daban sukan kuma aikawa da sakonni domin bayyana ra'ayoyinsu kan abubuwan da ke wakana a ƙasa da ma a duniya. A cewar Malam Adamu Bisala, shugaban kungiyar,
1: muna mu'amala da Dutch Valley, da BBC, da Faransa, an takai duk dai gidan radio nan da ake Hausa, wanda dai na ƙasa da ƙasa, wanda dai ake yaɗa harshen Hausa, to muna mu'amala da su. A nan gida kuma muna amfani da waɗannan radio namu, su Tenere, su Amfani, su Tambara, kai har Tele Sahel muna zuwa wajensu saboda su ma mu kai saƙo su aika shi kai inda ya kamata. Game da saƙonni kuma in muka samu a cikin wannan satin, sati na gaba shi kuma mu sai mu aika saƙonnin kuma a can gidajen radio, saboda nan ne muryar talaka, kowa zai jin saƙo wanda ka hodi.
2: Kamar saƙonni na me kuke aika?
1: Yanzu gashi lokaci ya yi na damina. Akwai mutanen da ke zama bisa gefen hanya na ruwa, kaga akwai tsautsayi, tun da ruwa in suka biyo sai su buge mutun, sai su ko kuma su buge daki su danne ka. To sai mu waye mu mutane kai mu aika sako mu ce to ai hankali damana ta zo, kada a yarda a zamana bisa hanyar ruwa, paske idan kai gini bisa hanyar ruwa to da kai da wanda bai da duka dai kuma akwai hadarin ma rayuwarka ta tahi.
0: Su ma dai mata ba a bar su baya ba a cikin wannan tafiya. Kuma Malama Fati Amadu, shugabar mata a cikin wannan kungiya ta masu sauraro, ta ce wannan kungiya ta zame musu tamkar wata makaranta.
3: Mu gare mu mata kungiyar nan mun samu ci gaba a cikin shi, saboda mun samu karuwa, ka san babu abun da yafi ilimi karuwa, kuma mun samu ilimi sosai a cikin shi. Amfanin sauraron radio gare mu, a da in kana da problem baka san yadda za ka yi da kanka ba, baka san wa za ka tambaye ide ba, amma in dai kana saurare radio kana samu ide da kanka a cikin radio din, kana saurare kana samu solution da yake damunka a ciki. Shi yasa gaba ɗaya muka karkata hankalin mu wajen radio cira da saurare.
0: Kamar waɗannan irin matsaloli ne za a cewa mata suke fama da su kamar a wannan ƙasa ko kuma a wannan yanki na ku, wanda kuke ganin ta hanyar radiyon kuna samun waraka ta hanyar kafafen yaɗa labarai?
3: Akwai matsaloli da dama. Akwai matsala zaman gidan aure, akwai matsala talauci wannan da muke fama da shi, akwai matsalar riƙon yara da kamansu.
0: Waɗannan matsaloli kamar ta yaya radio ke taimaka muku, banga kafafen yaɗa labarai suke taimaka muku?
3: Suna taimaka mana, saboda taimakon da zaka taika nema a wajen wani in kana sauraron radio, kai da kanka zaka ji abun da yake damunka solution gashi nan.
0: Wani na da irin shi.
3: Sai ka ji wanda yake, wanda yana da damuwa fiye da naka. kenan kai kana samu solution ina ne mafuta a cikin sauraren.

0: yaki da labaran boge da irin na shaci fadi ko na karda kanzan kurege ko kuma ma na neman tada zamanin tsaye a tsakanin al'umma da ake yadawa a shafukan sada zumunta na zamani na daga cikin jerin ayyukan da wannan kungiya ta masu saurare ta sa a gabanta. Kuma Malam Salai Ikiji mai bayar da shawara a wannan kungiya ya bayyana kokowar da suke a wannan fanni.
1: Abin da ya kamata a ciyaye, ka gani rezo sosai waɗannan su ne waɗannan mu in ka gane su ka tsaya kai nazari tunda wallahi ba duka gaskiya ba. Dan akwai wani shi abin da ya gane dai abin da yake so da yake rubuta ya saka maka. Ka zo ka faɗi wannan magana, ka gani ka fara kawo tashin hankali ga ƙasa. Kenan ka tsaya ka bambanta. Radio ita ce gaskiya. In ka tsaya ka saurari na radio, kakkaje ka ƙara cikin na radio, ka faɗi yanda ka ji. Ka gane in ka go ka yi saurare, ka gani wanda ba ka go lalan sai ka ce ma ɗan uwanka kai. Abin nan ka kasa shi ga kanka ba abin kwarai ba ne, ɓata ƙasa ne zai. To mu kuma ba mu so abin da ya ɓata ƙasa, abin da ya gyara ƙasarmu ne muke nema. Tunda ta'addancin nan ma iri biyu ce, akwai ta'addanci na baki, ma ta'addancin ta bakin nan ita ma mugunya ce, har ma ta yi kusa da mai makami. Duka ɗaya ne ta'addanci ba wata riba gare ta. To yanzu example in baka labari lala da zai tada maka hankali, ka je wani ya ji shi ai ta'addanci duk bai wuce wannan, kowa ta hankalin shi tashi zai yi. To kaka za a yi lalan abu za a yi rikici a za a yi. To dan shi ne muna son a taimaki juna, kowa ya mace ma kowa nan uwan shi hatara da mugun labari.
0: Kamar dai kowace kungiya, wannan kungiya ta masu saurare ta ƙasar Nijar na gudanar da ayyuka daban-daban na raya ƙasa da cigaban al'umma, ayyukan da amman ke buƙatar kuɗaɗen gudanar da su. Kuma Malam Muhammadu Ɗanbare-bari, ma'ajin kuɗi na wannan kungiya, ya bayyana hanyoyinsu na samar da kuɗaɗen da ma irin muhimman ayyukan da suke gudanarwa.
2: Mun yi runyi muna haɗa 'yan kuɗi zuwa ɗan kaɗan-kaɗan, kowane ƙarshen wata muna badawa. Kuɗi ne da yanda muke yi da su, akwai kwamiti na kamar mutum uku ko huɗu. Sai mu zo mu yi lissahi mu ce to kuɗin nan an za mu yi wani aiki shara ko mine ne, akwai kwamiti wanda ake haɗa wanda zai cire kuɗi cikin shi. Bayan wannan kuma an mutum ya samu arme, suna, biki ko mutuwa, muna yi mu tattabata wani abu sai mu kai mu taimaka mishi. Bayan wannan kuma mun tsari program kinmu, akwai sharan makabarta, akwai bada jini. Bon, ai kuka daban-daban ne muke yi na cigaban al'umma.
0: To amma duk to ina alakar wannan abubuwan da kuke da kuma aikin radiyon da gidajen radiyon?
2: Lalle
0: gidajen kafafen yaɗa labarai.
2: Lalle muna da alaka da yawa bayan Niger ko ina raduduka muna da alaka da su. Bayan wannan kuma muna da alaka sauran jihohi kamar hin Maradi, Zender, Agadez, Difa, Dosso, Hadi Tilbiri. Duk muna da rasa. Bangaren Najeriya muna da an kadiba vice-president national king Nigeria yake president king kuma yana Agadez. Lalle muna da wata kungiya ta WhatsApp, an muni ta WhatsApp kin duk abin da muka yi kowa yana da labari, an kuɗi ne an mine ne duka an hudu cikin WhatsApp kin ne kowa sai aika.
0: Ya zaka dai wannan kungiya ta masu sauraro na shirye-shiryen gudanar da bikin zagayewar shekaru biyu da kafuwarta, inda take sa ran gayyatar kafafen yaɗa labarai na ciki da wajen ƙasar ta Nijar domin ƙarfafa hulɗa tsakaninta da su. To masu sauraro, da hakan ne kuma shirin shiga kulub na wannan karo ya kammala. A madadin sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na DW, Zabayar Taku, Gazali Abdi Tasawa da na shirya na kuma gabatar, ke cewa mu kasance lafiya.
3: DW abu namu.
4: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin abu namu da ke nazari kan al'amuran da suka shafi mata da ƙananan yara har ma da zamantakewar iyali. Sunana Fauziya Dauda, nake farin cikin kasancewa da ku. Shirin na wannan makon zai yi duba ne akan hakikanin mace da kyau da ƙwarin gwiwa da kuma matsin lamba da take fuskanta a kulli yaumin. A sassa daban-daban na yammacin Afirka, Najeriya ga misali, mata kan yi abubuwa da dama domin sauya kalar fatarsu daga baƙa zuwa fara, wato skin bleaching a turance. Matan kan kashe maƙudan kuɗaɗe wajen siyan mayuka ko sabulai ko allurai domin fatarsu ta yi haske. Wani rahoto na hukumar lafiya ta duniya wato WHO yayi nuni da cewa kashi 75 zuwa 77 na matan Najeriya na sauya kalar fatan su. Yayin da wani bincike kuma ya nuna cewa ƴan Najeriya a nahiyar Afrika suka fi amfani da kayan shafe-shafe. Yawanci akan fi mayar da hankali ne akan illar da ke tattare da sauya launin fata. Sai dai a yau za mu duba shin me yasa wasu bakaken mata ba sa alfahari da launin fatar su, me kuma ke ingiza su zuwa kona fatar su. Sadiya matashiya ce ƴar Najeriya da ta ce ba ta sha'awar yin bleaching, sai dai ta bayyana wasu dalilai da take ganin yake sanya mata yin bleaching.
5: Tun da gaskiya dalilin da yasa ni bleaching bai ban sha'awa, saboda na son in zauna da Allah ya halicce ni, sannan kuma yana da matsala sosai duk da yake wasu kila suna yin shi ba su san ainihin matsalolin shi ba. Wasu mahoraran ne amma kuma za su kara da bleaching, za su kara da mai, za ka ga sun kara haske, suna son su yi to su dai ga sunan kawai to kila ko don su burge maza ne ko to kowa dai da nashi ra'ayi dai, amma dai gaskiya wasu kawai ganin suka yi kila yanzu an waye ya kamata a ce sun dan yi bisa ga yadda suke rawa, duk da yake akwai skin care akwai gyaran da ba na bleaching ba ne ba, amma dai gaskiya mafi yawanci yanzu bleaching shi yafi ba kowace mace ka ce wa kila ta bi kila ma ta bi ka'idar ta je ta yi binciken skin inta man da ya ka dauka ba kafin ta fara amfani da shi ba, kawai wasu suna amfani da man bleaching saboda dai kai tsaye a ga sun yaske sun canza.
4: A Ghana ma wani rahoto na nahiyar Afrika na WHO ya nuna cewa akalla mata 40 cikin 100 na sauya launin fatarsa a kasar. Mun kuma jiyo ra'ayoyin mata kan abin da yasa suke shafa mai.
6: Muna shafa mai yanda za a yi dai mu yi aski. Like in ka zama baki wani sometimes in ka shiga cikin mutane like for instance ka ga kuma kowa na bright ban da ke yasa shi kai ma kana feel kamar kai ma kana da yin wannan color ne yasa yana bari kina attract yasa muke shafa mai.
7: Ni abin da yasa nake shafa mai gaskiya yana min kyau ne shi yasa nake bleaching, kuma da na tashi gidanmu gaskiya ba irin kwalare haka. Ni dai gaskiya fari na ni kyau shi yasa na fara bleaching.
8: Abin da yasa nake shafa mai ni ba na son baki, na fi son ko da yaushe in ganni fara. Dama dai ni ba baka bace can da haske na, amma na kara gaskiya ni Allah ba na son baki ko kadan, in nayi baki ba na kyau sai in ga kamar nayi muni, amma idan nayi fari ko ban shafa hoda ba in na sa kwalli kadai ya ishe ni in yi tafiya na da inda nake. Sannan kuma ni da in rasa man bleaching kwara in rasa abinci.
4: To sai dai ga wata matashiya ta ce wasu matan na shafe-shafe ne saboda yanayin dabbare-dabbare da fatar jikinsu ta yi.
9: Mutane na shafa mai saboda maybe condition skin su ya bata ko fuskan su ya bata kaman pimples na damun su ya ke kiran shi enzima abin da ake ce ma crow ko ya ke fadi cikin Hausa. Kamar fuska dai yinin ka shafa mai bai gamu ba ya yi daban-daban kalan kai daban-daban nan, saboda shi mutane ke shafa mai, kuma wani kuma na shafa saboda ya samu kalan da yake bida.
4: Abubuwan da ke siffanta ya mace inda mata ke son fitowa tsaf-tsaf, da yawa daga cikin mata masu tasowa kan duba cewa kyau ya ta'allaka ne akan farar fata, kuma yadda wasu ke bayyana kansu a kafafen sada zumunta, daga nan ne sai su fara kwatanta rayuwarsu da wasu. Yayin da ko a tsakanin ƴan uwa ake nuna bambancin launin fata a matsayin wani salo na nuna wariya da daraja, kuma a tsakanin rukunin al'umma. Sannan a hankali karin maganan nan ta Bahaushe da ke cewa farar mace alkyabbar mata, yayin da kuma wasu mazan ke cewa sai farar mace ko da kuwa aljana ce, sun yi tasiri a kwakwalen mata a cewar masana zamantakewa, inda mata da dama ke ganin darajarsu a wajen maza ita ce hasken fatar su. To mun ji ta bakin wasu mazan kan irin launin da suke so a mace.
10: Sunana Jamilu Umar, a cikin baka da farar mace ni a nawa zaɓin na fi son wanda dai ba fara ba ita ba baka ba. Irin an ce baka za a ce mai baki irin sosai, an ce fara kuma irin farin nan sosai, to na fi son dai wanda ba mai haske haka. wanda ko haifuwa ko yara kuka haifa za ka ga suna dan da haske da sauransu wanda kowa zai je yana shauƙin yayi hulɗa da su ko ya dauke su da wasu abu makamantan haka.
11: Sunana Rufai. Gaskiya na fi da son bakan mace saboda bakan mace irin natural beauty ce, ba ta ranko ba ta yi kwalliya ba, in ta yi wanka ta sha Vaseline ko da kwalli ta sha za ka ga ta yi kyau, sabanin haran mace sai ta yi kwalliya da sauransu.
4: To sai dai ga Hamza Umar ya ce farar mace ita ce zaɓin sa.
12: Gaskiya yana da ra'ayi sosai akan farar mace saboda farar mace na ɗaya ra'ayi na wanda nake da shi ni nawa karan kaina, sannan kuma akwai quality su wa'anda ne ka ganin farar mace tana da su a duniyar ne da ma duniyar da ta gabace mu wadda gaskiya bakan mace ba ta da su. Na ɗaya za ta jawo maka dai class number one, za ta ja maka aji, sannan gidanka karan kankan shi zai samu wannan ajin, zuri a kama kankanta za ta samu wannan ajin. Saboda in ka duba a yanzu lokacin da muke ciki, lokaci na wanda mata maza suna da wannan sha'awa akan su samu mace mai kyau kuma fara, musamman a ce tana da ilimi na addini da ilimi na boko.
4: Amma Hamza, baka ganin irin masu ra'ayinka a cikin maza ne ke ingiza mata su fara yin bleaching?
12: Eh to, akwai waɗanda gaskiya sun samu rudani akan wace ce farar mace. Ita farar mace abu mace ta wadda in dai ka san fara ce tabbas kana ganin ta ka san farar mace ta. Magana wai mace ta yi bleaching ta yi hori wannan daban, na duk wanda ka san farar mace bai ma mu'amala da wacce take.
4: Amma ya kake tantance mai shafa mai da kuma wadda farinta ne na asali?
12: Ina tantancewa number one za ka ga duk wadda tana bleaching akwai wani abu da suka normally in sun kusance ka kakan iya jin wannan warin na man na bleaching. Akwai kuma wanda tabbas in dai master na gehen gane iya farar mace tun daga nesa zai iya gano waccan natural hori na gare ta gaba horin ta ainihin nata na nakanta ba.
4: Ibtisan Sani Sulaiman jami'ar kiwon lafiya ce ta bayyana mana illar da ke tattare da amfani da sinadaran sauya launin fata.
13: Sinadarin da yake cikin ƙwayoyin na koruwan alluran na yawanci shine glutathione. Yanda ku yake sa mutane suna fari shine yana rage aikin melanocytes, waɗanda sune ƙwayoyin halitta da suke samar da melanin. Iya yawan melanin a jikinmu, iya duhun fatar. Shi wannan glutathione din, likitoci na fata suna amfani da shi idan aka samu matsala ta fata, musamman ma mu mata wanda hormones suna sa mu samu matsalolin fata kala-kala. Wasu a lokacin al'ada, wasu lokacin da mace take da ciki, ko ga masu larurar PCOS. Matsalar amfani da glutathione shine yanda mutanen mu ba mu iya bin ka'idar shi ba. Bincike ya nuna yin amfani da glutathione da ya zarce kima yakan iya jawo matsaloli kamar irin su amai, gudawa, ciwon ciki, ƙurarraji da ƙaiƙayin jiki, har ma da wahalar numfashi. Kuma a har yau bincike bai gama nuna iya adadin matsalolin da zai iya kawo wa ɗan adam ba. Yana da kyau mu ringa koyawa ƴaƴanmu musamman mata cewa kimar su ta zarce kalar fatar su.
4: Mata dai da yawa sun bayyana cewa suna amfani da kayan shafe-shafe ne saboda su ja hankali kamar kowace farar mace da kuma samun damar samun mazajen aure. Da fatan mata za su gane cewa kyau na zuwa ne a launuka daban-daban, kuma kimar ki bata ta'allaka a launin fatar ki ba. To da haka kuma zan yi sallama da ku a cikin shirin Abu Namu, a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammali ya zo gare ku, musamman ma wakilin mu na jihar Sokoto Ma'awiya Abubakar Siddiq da kuma abokiyar aiki ta Raijana Munir Yahaya. Sunana Fauziya Dauda da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
3: DW Zaɓi Sonka.
14: Masu sauraro, barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirin Zaɓi Sonka daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam nake tare da ku cikin shirin na wannan rana.

Kamar sauraro duka-duka yanan ne za mu ɗiga aya cikin shirin zaɓi sanka na wannan makon wanda ya zo muku daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus a madadin dukkanin 'yan uwa abokan aiki waɗanda suka tallafa shirin ya iso gare ku. Aliyu Abdullahi Imam da na kasance da ku nake muku fatan alkhairi a huta lafiya.

0: Iran ta sanar da cewa ita ce kadai ke rike da ikon mashigin ruwan Hormuz har zuwa nan da kwanaki 30 bayan yarjejeniyar dakatar da yakinta da Amurka ta shiga tangal-tangal. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya shaida manema labarai a birnin Baghdad na Iraki cewa duk wani yunkuri na katsalandan cikin matakin hakan na iya fuskantar mummunan sakamako. A gefe guda, Iran din na tattaunawa da makwabcinta Oman game da yadda jigila za ta kasance da sauran makwabtanta a wannan mashigi mai matukar tasiri ga tattalin arzikin duniya. Al'amura sun saki rincewa bayan Amurka da Iran sun zargi juna da keta alfarmar yarjejeniyar da suka cimma ta sulhu a tsakaninsu. Saudi Arabia ta sanar da mutuwar mutane 14 sanadiyar hadarin jirgi mai saukar ungulu a wannan Lahadi, mallakin kamfanin man fetur dinta na Aramco. Suma hukumomi a Faransa sun tabbatar da mutuwar mutane 11 bayan faduwar wani jirgi a kusa da birnin Nancy. Watanni 7 bayan yanke mata hukuncin kisa hambararriyar tsohuwar firaminista Bangladesh da ke gudun hijira a India Sheikh Hasina ta bayyana aniyarta ta koma gida a cikin wannan shekara. A tattaunata da kafar yada labaran India ta NDTV, Sheikh Hasina ta ce ba ta jin tsoron kisa kuma hukuncin da aka yanke mata wata kutungula ce mai cike da siyasa da ta saba da kundin tsarin mulkin kasar. Kusan shekaru 2 kenan tana samun mafakar siyasa a India bayan tserewa zuwa can a cikin watan Agustan 2024 sanadiyar boran da 'yan kasar suka tayar, lamarin da ya tanko mulkinta na kama karya na tsawon shekaru 15. Gwamnatin Uganda ta rufe wata fitacciyar kafar yada labaran kasar bisa umarnin shugaban rundunar sojinta General Muhoozi Kainerugaba, wanda shine babban da ga shugaban kasar Yoweri Museveni. Tunda sojoji suka mamaye ofishin kafar ta Daily Monitor da ke birnin Kampala tare da gargadin cewa wasu za su biyo baya cikin sa da gidan talabijin na NTV. A sakon da ya wallafa a shafinsa na X a wannan Lahadi, General Muhoozi Kainerugaba ya ce karfin ikon ɗaukar irin wannan mataki na hannunsa tun shekarar 2017 da mahaifinsa ya miƙa masa ko a farkon wannan wata na Yuni, sai da General Kainerugaba ya sa aka kama wani fitaccen lauya a ƙasar Ilyas Lukago saboda ƙoƙarinsa na ba da kariya ga jagoran adawar ƙasar Kizza Besigye da ke gargama a kurkuku yanzu haka. To, ƙarshen shirin kenan baki ɗaya. A madadin editor da ta tsara shi kamar da kuka ji Zainab Muhammad Abubakar. Sunana Abdulkarim Muhammad. Abdulkarim ne ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
1: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: su biyu suka jikkata a lokacin da suke kokarin shawo kan gobarar daji akan iyakar jihohin Colorado da Utah a Amerika. A halin yanzu gobarar daji na ci gaba da yaduwa a yankunan yammacin Amerika sakamakon tsananin zafi da kuma iska mai karfi. Gobara mafi girma wacce ake kira Cottonwood Fire ta lalata wani bangare na cibiyar wasannin kankara da wasu gidajen hutu a jihar Utah, yayin da daruruwan jami'an kashe gobara ke ci gaba da kokarin shawo kanta. Mahukunta a jihohin Utah da Colorado sun ayyana dokar ta baci tare da tura karin jami'an tsaro da sojojin kasa domin taimakawa wajen dakile gobarar. Babban hafsan sojin Uganda Muhoozi Kainerwaga ya bada umarnin rufe wasu manyan kafafen yada labarai masu zaman kansu a kasar. Yana mai cewa bai yi amana da batun yancin aikin jarida ba. Kainerwaga, wanda da ne ga shugaba Yoweri Museveni, ya sanar da rufe tashar NTV Uganda da jaridar Daily Monitor tare da wasu gidajen radio da talabijin na kamfanin Nation Media Group. Jaridar Daily Monitor ta ce sojoji sun mamaye ofisoshin ta dake Kampala, inda suka hana ma'aikata shiga ko fita tare da kashe wutar lantarki, lamarin da ya dakatar da ayyukansu. Babban hafsan sojin ya zargi kafafen yada labarai da yi masa cin mutunci tsawon shekaru. Yana mai cewa matakin ya samu amincewar mahaifinsa shugaba Museveni. Kungiyar kare yan jarida a kasar ta yi alawadai da wannan mataki, yayin da Kainerwaga ya yi gargadin cewa ba za a sake bude waɗannan kafafun ba sai da izininsa da na dokokin gwamnati. Sojojin Isra'ila sun sanar da mutuwar wani jami'insu a yayin artabu da mayakan Hezbollah a kudancin Lebanon, kwanaki biyu kacal bayan artaba hannu kan wata yarjejeniya da ke da nufin dakatar da rikici tsakanin bangarorin biyu. Sojojin sun bayyana cewa Captain David Hazzut, mai shekaru 21, ya rasa ransa ne bayan dakarunsa sun shiga wani gini inda suka yi arangama da wani dan kungiyar Hezbollah. An kuma jikkata wani soja guda a harin, yayin da sojojin Isra'ila suka ce daga bisani sun kashe dan kungiyar da suke zargi bayan sun gudanar da bincike a yankin. A gefe guda, kamfanin dillancin labarai na gwamnatin Lebanon ya rawaito cewa Isra'ila ta sake kai hare-hare a kusa da garuruwan Deir Seryan da Taibeh da ke kudancin kasar. Mutuwar Captain Hazzut ta kawo adadin sojojin Isra'ila da suka mutu tun bayan barkewar yakin Hezbollah a watan Maris zuwa 38. To, yakacin abin da ya sauka kenan, yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirye-shiryen da muka yi muku tanadi. Sai mu ce ayi sauraro lafiya.
1: DW Ra'ayin Malamai.
2: To, tare da sallama jama'a, barkanmu da wannan lokaci cikin wannan shiri na Ra'ayin Malamai. Da galibi a dukkanin mako muke kawo muku batutuwa masu daukar hankali a kasashen Afirka da sauran sassa na duniya. Kuma a wannan makon aka gudanar da taron yan jaridu da kafafen watsa labarai na duniya da ake yi a duk shekara a nan birnin Bonn. Taro da tashar Deutsche Welle, wato DW, ke daukar nauyinsa kenan. Kuma wannan shine karo na 19 da ake wannan taro. Daya daga cikin jigon taron, kamar yadda aka saba dai, akwai batun lambar yabo ta yancin fadar albarkacin baki. Kuma wannan batun shine za mu tattauna a kansa, kuma baki sun halara a daidai wannan lokaci. Daga ciki wato akwai Ibrahim Shehu Adamu, wanda babban edita ne a rukunin kamfanin sadarwar Trust Media dake Nigeria. Akwai kuma Ubale Musa, wakilinmu dake fadar shugaban kasa a Nigeria a birnin Abuja, tare da Abdullahi Garba Jani na kafar sadarwar DCL Hausa, da Mamman Mahmud na Radion Rarason International dake birnin Maiduguri a jihar Borno Nigeria. Akwai kuma Khadija Ahmad Rufai tare da Rajana Munir Yahaya. Sai kuma ni Muntaka Ahiwa da zan gabatar da shirin. To, dukkanin ku malamai, muna muku maraba da kasancewa cikin wannan shiri. To, idan zan fara da Ibrahim Shehu Adamu, kana kuma ka halarci taruka da suka gabata a baya na taron yan jarida na Global Media Forum. Kamar menene ya bambanta, kuma ya bambanta wannan taron na bana da wanda kuma waɗanda ka halarta a baya, ta wajen batutuwa da aka bijiro da su a fannoni da dama, misali haƙƙin bil'adama da ƴancin ƴan jarida da dai sauransu da dama?
3: Wato, abinda na lura ya bambanta a wannan taro bisa tarukan da aka yi a baya shine yadda aka maida hankali game da fasahar AI ko kuma kafofin sada zumunta, yadda suke shiga aikin jarida kuma suke daukar hankali ba tare da an yi wani ayyuka kamar yadda mu muke yi mu ɗan jaridu ba yadda muke tace bayanai yadda muke bincike ninke nazari kafin mu wallafa waɗannan na kawo cikas ga harkar da aikin jarida saboda wato shi kansa fasahar AI yadda mutane yanzu sun daina zuwa shafukan mu domin neman labarai sun fi zuwa shafukan sada zumunta da AI domin neman bayanai so wannan yana kawo barazana ga aikin mu na harkar jarida kuma yana kawo barazana ga shi kansu kudaden shiga da muke samu inda muke wallafa bayanan mu a shafukan sada zumunta da kuma shafukan mu na yau da kullum
2: Ubala Musa misali ka kasance wakilin DW a tarayyar Najeriya kamar ya matsin lamba ta siyasa kuma ta yan siyasa ke tasiri kan yancin watsa labarai da kuma buƙatar tsayawa kan ka'ida kamar yadda akan ce in zaka fadi fadi gaskiya komai taka ja maka kabiya
4: eh gaskiya ne akwai wannan matsin lamba kuma yana ma ƙaruwa a yanzu da yake ana ƙara kusantar zabuka a tarayyar Najeriya muna ganin yanda yan siyasa ke tunanin da abin da ka faɗa ko bai musu daidai ba ko kuma yana ma barazana ga makomar su da ma burin su na biyan bukata ta siyasa a cikin tarihin Najeriya abu ne da ma da ka saba ganin sa kuma abu ne da muka yi tunani kila zai yi ta'azzara din har zuwa lokacin da za a tabbatar da wasu waya suka samu nasara su waya kuma samu nasara ba amma dai batu guda daya da ya kamata ya dauki hankalin din mai sana'a ta siyasa jarida a cikin wannan yanayi shine ba za ka iya wa dan siyasa ba ba zai taba yaba maka ba akwai wanda na shiga muka hadu da shi dan siyasa ne yana da mu'amala da alaka da wani dan jarida ya faɗa mun sunan dan jarida ba zan so amfani sunan sa ba amma saboda dan jarida ya yi amfani da wata kalma kwaya daya a tunaninsa duk ta rusa wannan mu'amala mu'amala kuma ta shekara da shekaru amma ta rushe saboda wannan kalma kwaya daya da ya amfani da ita a wata kafa a wani yanayi da shi bai masa ba to kaga kenan in ka shekara 100 kana masa hidima to landa ba hidiman nan ba ta zo daidai da tunanin sa ba nan ba ka taba mai komai ba saboda haka a aikin jarida a dangantaka tsakanin dan siyasa da dan jarida dangantaka ce kawai ta biyan bukata
2: na'am to Abdullahi Garba Jani a bangaren ka ta yaya yan jarida za su daidaita bukatar bada labari misali da dimidimin sa da kuma bincike game da tacewa da matsaife labari misali abu na iya faruwa cikin gaggawa a yi saurin bada labarin amma kuma ina ga batun tantance labari haka misali
5: bari mu fara da wata baitun waka da dan kwero yayi yace wai da wanda ya bace da wanda ya shigo gari bai san kowa ba bashi da kosisi da mahaukacin da a cikin gari wasu duka jirgi guda ka dauka su wai dan kowa bai da hankalin kai ne abin da ke faruwa shine aikin jarida rayuwa gare wannan ya mutu a dauki wancan haka ake ta tafiya da shi kamar yadda aka yi maganar shi wannan Global Media Forum da aka yi ana maganar kafafan sada zumunta din nan ana maganar AI abubuwa ne duk na zamani kuma Allah shike da zamani ba aikin jarida kadai ba musamman can yankunan mu haka zaka samu cewa duk abin da yazo musamman bako sai mutane su rika nesa da shi abin nan ko yana da kyau ko baya da kyau shine wani lokaci masana suke bada shawara suka ce duk idan wani sabon abu yazo kuda bai da kyau din a runguma kai in ka kalle shi ta hanya mai kyau sai ka tsarkake shi sai ka sanya mai soso da sabulu sai ka wanke sai ka ci gaba da amfani da shi lokacin da social media ta zo aka ce wannan abun ai abun yara ne badala ake yadawa ciki akwai kaza sai aka watsar da ita sai yara suka dauka sai suka sanya yarinta su ciki daga baya kuma sai mutane suka fahimci ga alfanin ta sai suka fara dawowa cewa bari mu dawo mu gani eh wancan abin da waɗancan yaran ke bari mu gani lokacin su kuma yaran sun yi nisa to haka ake fama yanzu da lokacin da AI din nan ta zo AI din nan kamar yadda aka yi magana tana da nata alfanin tana da rishin alfanin ta sai aka ce AI za ta lalata aikin jarida za ta kashe kwakwalen mutane za ta yi kaza amma duk wanda ke amfani da AI zaka samu cewa yana amfani da shi ɗaya idan ya san abin da yake yi sai ya yi aiki tukuru sannan AI din ne ya mishi amfani yana da amfani sosai wajen ya sauƙaƙa aikin da sauransu haka akwai wani masani da ya magana ya ce irin arzikin da Allah ya aje cikin wannan kafa sadarwar zamani din da ake ta magana kanta Allah kadai ya san iyaka tai so yanzu sai ka ji misali masu kafafan yada labarai irin conventional kamar yadda ake kira turanci suna cewa basu da kudin shiga basu da kaza while sun koma cikin office sun tare sun saba a zo a kawo musu talla irin wacce wanda aka saba da yanzu kuma content creators da yan film da sauransu haka duk sun kwace wannan abin ganar din dole kuma karayu
2: inda yake sauran kwanan ka daga cikin abin da aka hanga ku akan su shafukan nan na sada zumunta ana iya watsa labarai mara kan gado haka kamar idan abu ya zo a gaggauce a matsayin ku na yan jarida ya kuke iya tantancewa ku ku tabbatar kun tsefe na ku labarin ya zama gangariyar labari ba kuma irin wanda ake gudu ba
5: yau abubuwa ne guda biyu na farko za ka samu duk idan irin wannan ta samu ai aikin jarida wancan na asali dama tsarin da ake bin shi shine a je a nemo kana da majiyar ka mai tushe in buga waya ne yanzu da waya ta zo in da ne ma sai ka tashi ka je wurin sai ka yi kaza duk waɗannan abubuwan kamar magana contact da ake yi din abu ya faru wani ya sanar da kai wani kuma ka buga kana san labari wani ka bincika iyaye da kas abin gan matsalar da ake fuskanta shine masu irin wannan hawan kawaren ba su da wancan horon na aikin jarida wancan na asali wanda aka saba da shi su kuma yanzu wasu daga cikin yan jarida abinda suka rasa suna da wancan horon na aikin jarida amma kuma ba su da horo kan ba su da amali da kafafan sadarwa na zamani din to amma idan mutun ya hada guda biyun duka yana da wancan horon na aikin jarida na asali sannan kuma da social media ko kafafan sadarwa zamanin da tazo zaka ga ya samu bayanin shi cikin sauki kuma sahihi kuma ya yada shi ba tare da yada labarin ƙarya ba
2: na'am Mamma Mahamuda da farko kalubalen da yan jarida ke fuskanta shine batun bada labarai masu sarkakiya misali ka fito daga yankin jihar Borno inda ake fuskantar matsaloli na tsaro masu tsanani ya ake samun labari na an kai hari na Boko Haram da sauransu ya kuke iya samun labari na hakika
6: to kware da gaskiya daga wannan kalubale ne sosai musamman yan jarida da farko kowane irin labari ne zo gurinka ka fara sani kai a matsayinka na dan jarida menene muhimmancin shi labarin da kansa ka fadi labarin kawai shine bukatanka in ka bada labarin me zai biyo baya me shi wannan labarin me alfanun sa ma tukun saboda shi mutumin da yake content creator shi abin da yake bukata shine wani labari zai sa koda ƙarya ne koda marasa tushe ne
2: ya ja hankalin
6: mutane su commenting mutane su liking aikin jarida fa karfin haka kai akwai ethics din da kaidodin aikin jarida da kake aiki da shi wanda shi wannan content creator ba lalle bane yana alaka da su saboda haka mu gane wannan mu kullun yan jarida ne mu yan jarida ba muna bada labari bane kawai don mutane su saurari labarin me muhimmancin labarin
2: da zuna tambaye ubale yadda suke fama da yan siyasa da wasu labarai da suke bayarwa misali ku ya kuke fama da hukumomi shugabannin gwamnati bangarorin tsaro akan labarai da kuke bayarwa da suke da sarkakiya haka
6: kamar da ka faɗa yanzu musamman kamar wanda mu muke aiki wannan yankin tafkin Chadi guri ne da yake fama da matsalan tsaro aikin jarida da mu muke yi yanzu misali na aikin jarida mai zaman kansa ba na ƴan kasuwa bane ko ba na hukumomi bane so namu barazanar daban ne saboda a gwamnatance a Najeriya saboda dalilai na siyasa yanzu za a ce maka muna lokaci ne na bayan yaki post insurgency recovery amma idan ka tafi ainihin garuruwa da kauyuka haka abin yake kaga a position na gwamnati ita gwamnati ta dauki matsaya cewa yanzu ana wani lokaci ne na bayan yaki amma idan kaga irin labarai da suke fitowa a wannan yankin yayi kama da labarin bayan yaki to idan lokacin da ake rufe irin waɗannan labarin kai kuma kana son ka fito da irin waɗannan labarin kaga akwai matsala daya na biyu su bangaren yan bindigan tunda kamar mu muna yin abin da muke kiran shi counter narrative sun yi amfani da wasu kalamai da wasu damammaki da suke a cikin Qur'ani da hadisai da kuma tarihin annabawa da sauransu wajen kafa hujjoji na irin ayyukan da suke yi kamar maganar hijira maganar jihadi wanda idan ka duba ma'anarsa na ainihi a Qur'ani ba wannan bane abinda su suke amfani da shi da abinda yake a zahirin sa
2: da wanda suke
6: da abinda suke yi to kuma sun yi amfani da yaki ne na kokolwa to yanzu muna son mu warware wannan abin muna countering wannan narrative din
2: wajen warware tunanin
6: kaga su kuma kansu ba za su so abinda muke yi ba saboda yanzu yakin da ake ba wai yakin bindiga bane kawai shine muke kiran shi information warfare akwai psychological warfare wanda su suke amfani da
2: shi hankali
6: wanda ya shafi hankali da tunanin mutane so idan kana son ka yaki wannan lamarin rashin tsaron ba wai kawai magana ake yi ta bindiga ba kaga muhimmancin irin waɗannan labaran to lokacin da kake yin wannan kana kawo matsala a cikin yankunan da su suke rike da shi me yasa saboda yawancin mutanen nan da wannan matsala ya fi faruwa a ƙauyuka yanzu haka akwai ƙauyukan da babu internet babu waya in kana magana social media kaga kan ma ka sa content a social media ba mai gani yawancin radio da muke da shi a cikin wannan yankin FM ne mai cin zo binan gajeren zango wanda in za ka kawo malamai
2: na cikin garuruwa ne
6: cikin garuruwa ne za ka kare bayanin ka kana magana da ƴan birni matsalan kuma ba a birni take ba shi yasa muke da SW mai cin dogon zango wanda za ka iya kai magana da mutane da yaren da suke fahimta a nesa so wannan yanda mutane suke samu wannan labaran namu su ma ƴan bindigan suna samu so kuma wannan wani lokaci ba su jin dadi abin da muke saboda mutane a karan farko suna jin wani fassara daban da wanda aka ba su a farko wanda sun yi amfani da wannan dama na shekara da shekaru da gwamnatocinmu suka bar wannan daman su ƴan bindigan sun yi amfani da shi wajen turo mutanen su kauyuka su je su yi da'awa su samu waɗannan mutane zamto su ne malaman su na farko akan abin da za su musu bayani menene addini menene daidai menene ba daidai ba so wannan shine abin da muke ba lalle bane su hukumomi su so ba lalle bane su ƴan bindiga su so amma me yasa muke yi saboda shine abin da mutane ya kamata su sani
2: na'am Khadija Ahmad Rufai kamar me ake iya cewa kin amfana da shi a wannan taro da kike ganin za su iya amfana matasa ƴan jarida da ke tasowa alal misali
0: Eto kamar yanda aka bayyana cewar yawanci abinda aka tattauna a tanan yafi kusan mai da hankali akan fasahar ƙirƙirar basira ta AI to kuma tunda yanzu zamani ne na kowa ya sani zamani ne yanzu na social media kafafan sada zumunta dinnan kuma matasan nan su ne kamar wanda suka fi amfani da waɗannan kafafan sada zumuntan kuma yanzu an shigo wani zamani wanda gaskiya kusan kowa ya zama dan jarida kawai matasa za su tashi za su wallafa abubuwa ba tare da sahihancin shi ko ingancin shi ba kawai za su wallafa shi so daga wannan taron da na abinda na ƙara koya shine muhimmancin samun sahihin labari kafin a wallafa shi ba tare da amfani da kirkirarriyar fasahar AI dinnan ba saboda abinda aka tattauna din an yi maganar yadda ake amfani da AI dinnan kaman an maida shi kamar shine kusan dan jaridar kawai mutane za su je su yi searching okay ina so in nemi labari kaza sai su tambayi AI kuma AI dinnan an faɗa an ce ba koda yaushe bane yake bada ingantaccen labari to watakilla waɗannan matasan masu yada labarai ko suna amfani da AI din ne wala Allah suna amfani da shi to abu ɗaya da zan ƙara ce musu shine ko da ma matasa za su yi amfani da wannan su san cewa AI ba dan jarida bane kuma kamar yanda aka faɗa a wannan taro AI ba zai taba iya musanya wannan dan adam din sosai ba saboda wani abin dan adam zai iya zuwa guri ya ga abu ya dauke rahoto a gaba na za a iya zuwa ai kaza ai kaza an dauka AI baya gurin misali sai abinda wani dan adam ya wallafa da shi zai yi amfani dan haka koda matasa za su yi amfani da wannan su rika tabbatar da sahihancin labari kar su raja'a kawai akan shi kansa wannan AI din wanda shine kusan gaskiya muhimmin abu da aka tattauna
2: malamar rajana kamar ya kike ganin rawar da mata za su iya takawa musamman mata da ke harkokin jarida wajen taimakawa rayuwar al'umma a yankunan mu alal misali
7: to zan iya cewa zan fara da shimfiɗan cewa aikin jarida aiki ne da yake na ilmantarwa da faɗakarwa da wayar da kan mutane da kuma isar da sako dukkanin lungu da sako inda yake kuma a kowane kafar yaɗa labarai ana da ɓangare musamman na wato mata shiri na mata mata suna taka muhimmiyar rawa sosai a aikin jarida tunda ba kowane aiki bane za a iya ce za a bar ma namiji yayi musamman ma abin da ya shafi mata to dan haka idan aka ce a bar ma maza su gudanar da aikin jarida kadai ba zai yiwu ba
2: dan haka dai yana daga cikin kalubalen da mata ke fuskanta ko ma rukunin mata adadin su a aikin kenan a misali yankunan mu
7: kwarai da gaske shine ma kuma ma babban kalubale da kuma rashin bada goyen baya da kwarin gwiwa daga ƴan uwa musamman ma waɗanda ba sa ba ma mata dama su ma su fito su yi aikin jarida kafafan sada zumunta zaka ga mace ta fito tana aikin ta sai ka ga ana zaginta musamman ma a yankunan mu na zance West Africa kenan Africa ta yamma
2: yeah, To Ibrahim Shehu Adamu, idan zan sake koma gare ka, kafofin watsa labarai kan ba da dama ga mabiya da masu sauraro da kallo haka wajen bayyana ra'ayoyi game da batutuwa da ake watsawa, alal misali da ake cewa user generated content. Ta yaya wannan ke taka rawa a salon aikin jarida irin na wannan zamani misali?
3: Kwarai ina da babban tasiri a ayyukanmu, saboda dama muna yada labaran da muke ganin abinda jama'a ke bukata ne. Yanzu salon da muke haya kai ga kafafen yada labarai na tambayar al'umma ko kuma jama'a ta shafukan sada zumunta, sun biye su menene ke cin musu towo a kwarya ko wani labari ne a gabansu. Da dama idan mun zauna a kafofin yada labaran mu tun safe muna taron tattauna abin da ya kamata mu yi a ranar, yawanci abin da muke gani ne sauran kafafen yada labaran da suka buga da kuma mu abin da wakilanmu suka turo mana. Kuma idan ka duba wakilan nan ba kowane lungu ko sako suke ba, ba ku da yawa, kuma akwai bayanan da za ka iya samu da ba lallai ka san da shi ba sai ka yi magana. So yawanci ya kamata mu ringa duba menene ke damun al'umma kuma mu tambaye su. Akwai abin da mu muka sani, akwai abin da kuma dole sai mun tambaye su. Kuma kafofin nan ba wai a tambaye su a yi labari ba, ya kamata a ji ra'ayoyinsu game da labarin da muke yi. Kuma akwai labaran da za mu yi ba lallai sai ya musu daɗi ba, ya kamata kuma mu ba su dama su bayyana ra'ayoyinsu domin mu ma mu gyara. Saboda ba komai ba ne za ka iya wallafawa ko ka buga da zai mu kowa daɗi. Akwai bayanan da lallai ka tabbata ka tantance ka gani shi ne ya dace, amma saboda bambancin ra'ayi da wani abu mutane ba za su so shi ba. So yana da kyau mu ringa ba da dama masu sauraronmu ko masu karanta mu suna bayyana ra'ayoyinsu saboda su ciyar da mu da kuma su tabbatar da su ma suna da nasu ruwa da za su taka irin bayanan da muke wallafawa.
2: Ubala Musa, a matsayinka na mai aiko da rahotanni tsawon lokaci, kamar wani abu ne ka taɓa cin karo da shi da misali ya taɓa maka rai? Misali matsalar tsaron da ake ciki a Najeriya, kullum ana ba da rahotanni sannan kuma ana hira da ƙwararrun masana waɗanda ke ba da shawarwari. Ya hakan ke ci muku towa a ƙwarya na yanku ƴan jarida, ganin cewa a kullum burinku shi ne ku ba da labari kuma wannan labarin ya yi tasiri a samar da sakamako maimakon kuma abubuwa su yi shiru?
4: Ni dai gaskiya tunanina shi ne yanda aka tsaya wuri ana ta daurura. Matsalolin nan an san su kama daga shugabanni na siyasa ya zuwa shugabanni na tsaro, har ma su kansu wanda tsaron nan yake shafa, ba wanda bai san matsalar nan ba, kusan babu wanda bai san ina za a bi a shawo kanta ba. Shin ba a so a shawo kan matsalar nan ne? Yaudara kai ake yi ne? Ko kuwa menene matsalar mutane? Bari in baka misali. Bari in ɗauko maka daga shekara 2022 lokacin da aka ware kusan naira miliyan 900,000 aka ce da shi za a yaƙi tsaro, zuwa bana da aka ware naira miliyan 5,400,000 da aka ce za a yaƙi tsaro. An so makamai, an kashe kuɗi wajen horarwa, an ɗauki ƙarin jami'an tsaro, amma matsalar tana nan ƙaruwa take yi. Kuma har zuwa yanzu tunanin hukumomi na Najeriya wato 'yan siyasa na nan wuri ɗaya, za a yi ne, za a yi ne, za a yi ne. Abu ɗaya ko biyu da ya kamata ɗauki hankalin kusan kowa a tarihin Najeriya shi ne jami'an tsaro da ke cikin yanayin yaƙin nan. Akwai ƙorafi, ba za su samu isassun kuɗaɗe, ba za su samu makamai da sauransu, amma dai ba a nan gizo ke saƙawa. Magana ita ce, shin ka binciki hafsan tsaro da ya jagoranci rundunar tsaro ya yi ritaya kaga irin rayuwar da yake bayan nan? A yau ba ka bi na bashi, in ka bincika za ka tarar mafi yawancin gidaje sababbi na gani na faɗa, ko dai wanda suke mukami na siyasa ko kuma jami'an tsaro su ne da su a Najeriya. Daga shekara 2007 zuwa shekara 2015 kadai an sace abin da yake dala Amurka miliyan 15,000 daga cikin yanayin tsaro kadai. Kaga kenan cin hanci da rashawa shine babba a gaba a cikin rikicin rashin tsaron tarihin Najeriya.
2: Don haka dai ku ƴan jarida kun san abin da yake faruwa, kuna ba da
4: kowa ya san abin da yake faruwa. Cin hanci shine matsalar. In an warware cin hanci za a warware magana kayan aiki, in an warware cin hanci za a warware magana allowance na sojoji, in ka warware cin hanci za ka warware ko in kula da ake nuna wajen manyan kwantaraji da ake bayar da sunan tsaro a masu ke karewa aljihun kadilan
2: a duk shekara ana ba da lambar yabo ga yan jarida waɗanda suka yi tasiri ko kuma suka yi abun a zo a gani a aikin su kamar ta ina ne wannan yake tasirantuwa aikin yan jarida
4: to yana ƙara ƙarfin gwiwa kaga na ga abana Jimmy Lai aka ba wani mawallafi dan Hong Kong da yake fuskantar shari'a kuma dade ba zai zo ya karba ba to amma yana da ƙwarin gwiwa sosai domin yana nuna cewa fa duniya na kallon gogoroma da yake ko a dazu naje wani zaure na wata muhawara inda naga wasu da aka dauko su bayan an takura musu wasu ma wata ma da take bada bayanin ta ce an kwace mata yancin ta zama kar kasan da Karagwa dole ta bar kasar ta koma wani guri to irin waɗannan abubuwa suna bada ƙwarin gwiwa da mun fa ba aikin jaridan nan wannan aka ce fito daga kofar gidanka ka je makwabta ba za ka iya ba saboda bala'in da ke cikin take tsoron da ke cikin zukatan mutane amma akwai aikin jaridan nan to mutane na samun fata za ta sauya mutane na samun ƙwarin gwiwa muna iya kaza mutane na iya tunkarar shugabannin su su tambaya amma in aka ce kowa yayi shiru to kuma bala'in da ke kasa musamman a kasashen irin na masu taso Allah ne kada ya san shi
2: Jani idan muka duba misali wannan irin waɗannan lambobi ne yabo da ake bayarwa sai an bayar an yaba mutum in ya koma kuma wata kila je ga muda wata tirje haka daga bangaren mahukunta ko wani abu haka
5: wato abin da ke faruwa wani abu ne na kamar ana bugun jaki ne ana barin taiki ita wannan lamba yabo din da ake badawa wata kila kaga iyakata nan cikin bini wani lokaci idan aka zo manyan taruka irin waɗannan sai dai a dauko batun siyasar duniya ko ciki yan jarida ba kowa bane in ka zannar da shi kuna labarin siyasar duniya zai iya kawo maka cewa eh ga abin da ke faruwa a wata kasa ko can kaza ko can kaza so ire-iren waɗannan idan aka zo aka bada wannan irin wannan lamba yabo din quite alright tana karfafa gwiwa sosai to amma idan aka zo wani lokaci sai ai baya ba zani yanzu yau an baka kamar da kai magana kila abin da ya sanya aka baka shi din gobe ba ma ka iya yi yanzu labarin wata ake badawa amma kwace mata yan na aka haife ta tana da komi nata nan gurin da komi da komi amma an ce saboda mi saboda yar jarida ce ta yi labari ta iri kaza an kwace mata yancin zama a kasa ko wani abu mai kama da haka
2: mamma Mahmud ya kai kake jin irin waɗannan kyaututtuka da ake ba yan jarida a nan duniya an ce sun yi abun yabo sannan kuma idan suka koma gida
6: abin da bani kwarin gwiwa jiya a wajen taron ni lokacin da nazo dake wannan shekarun farko da nazo wannan taron na dauka irin kasashen mu ne kadai muke fuskanta irin wannan matsalan sai abin mamaki da na ga yadda sauran kasashe suke magana ciki har da kasashe da suke zame mana abun koyi su ma ake suke fama da irin waɗannan dida da nasu irin salan so abin da yake faruwa shine kamar musamman magana ba da lamban yabo ne yana karfafa mutane gwiwa amma kuma abu na farko shine kai dan jarida ba kana aiki ne dan ka samu lamban yabo ba yanzu na tabbata akwai mutane a irin kasashen mu waɗanda suke yin aiki da ya cancanci irin waɗannan lamban yabon masu yawa ɗan kollo da yawan ka tambaye su suna son su zama kamar Ronaldo ko Messi amma wannan Messi ɗaya ne so kamar haka ne so zai ci gaba da karfafa mutane gwiwa saboda mutane za su ga cewa lalle idan kai abu mai kyau zaka akwai tukuici amma kai ba kana idan tukuici mene da farko kuma akwai wani bayani da ita ina ga shugaban committee kare yan jarida ta duniya tai a gurin wanda ya so samu rai tace idan muka duba abin da yake faruwa da adadin yan jarida da aka kashe a bara da kuma adadin waɗanda yanzu aka suke fuskantar tuhuma tace zaka gane cewa mu yan jarida ba ma tsayawa junan mu yanda ya dace zan tuna lokacin da aka kama mu a watan August saboda mun bada rahoton zanga zanga idan kaga mutane da suka tashi suka tsaya akan mu ban jin akwai yan jarida masu yawa da suka yi abin da ya dace a ce sun yi saboda kamar yadda Ubalida zai fara magana da yawa suna tsoron wuzkar su bata da ubangidansu tunda sun san misali waye ne sanadiyan kama mu ko je ne muke hira da wani daga dan kasan India muna hira da shi akan kasar India akan irin yadda ake toye albarkacin fadin baki sai yake cewa ai kuma ku a Najeriya muna jin labari ku na ku ba ku da matsala sosai dangane da to sai nace mishi eh me yawa ba za ka ji ba saboda mu namu din ba wai ana yin shi da bakin mindiga bane aikin an mai da shi ba shi da tagomashi saboda yanzu idan ka tafi gidajen radio ko television masu na yan kasuwa da yawa yanzu na sani akwai wanda ba sa iya su biya albashin ma'aikatan su wanda ya kai adadin minimum wage na Najeriya wanda 70,000 so yau kana da magidanci wanda kana bashi 70,000 a wata ga rahoton da zai je yi wa wani zai bashi 100,000
2: labari daya
6: labari daya
2: ga dai yanci kan a zahiri
6: kana ganin yancin ba za ka ga dan abin da jaman tsaro sun zo sun muku kuri kaman yadda aka yi mana ba kadan kadan ne yake faruwa
2: amma an daure ku da jijiyoyinku
6: amma an daure ku da jijiyoyinku yan jarida nan da suke kusa da mutanen gwamnati sun fi mu sanin ababen da ya dace su yi labari akai saboda su sun san sirrin sun san sirrin amma ba za su yi su ba saboda wannan dalilin da muke magana kuma wannan shi yake sa kasashen mu har yanzu muke ta yawo a guri daya
2: to madalla jama'a mun zo karshen wannan shiri na ra'ayi malamai na wannan makon dan haka madadin dukkanin wadanda aka ji musamman bakin mu da suka zo na taron a Global Media Forum da tashar Deutsche Welle ke daukar nauyi a duk shekara da ma sauran abokan aiki na ku mun takahiwa nake sallama da ku daga nan birnin Bonn a kwan lafiya
1: DW amsoshin takardunku
8: masu sauraro barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin shirin amsoshin takardunku wanda ni Abdurrahman Hassan zan gabatar

sai kuma wasikar Usaini Dangote kara suwa jihar Yobe a Najeriya, wanda ya ce assalamu alaikum DW Hausa. Maganar gaskiya, ni da ina mai adawa akan wani shiri da gwamnatin tarayyar Najeriya take yi wai na kafa yan sandan jihohi, saboda duk wani aiki da za su yi sai da amincewar gwamnonin jihohin su, su kuma gwamnonin Najeriya duk abin da za su yi muddin ba su da riba a cikin sa, to sun yi hannun riga da shi, ma'ana za su zama ƴan amshin shatan gwamnoni. Daga ƙarshe ina kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta sanya musu ido sosai don kaucewa amfani da su wajen cin zarafin ƴan adawa. Sai wasiƙa daga Yakuba mai aski ba da raka daga jihar Damagaram a jamhuriyar Nijar, wanda ya ce a zahirin gaskiya za mu iya cewar al'ummar Nijar muna matukar maraba da wannan gudanarwar rangadi da wata tawagga ta hukumar abinci da noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wato FAO, da take yi a nan ƙasar mu Nijar. Hakan kwarai abu ne mai kyau da fatan za su bai wa manoman Nijar taimakon da ya dace. Haka zalika, muna fatan taimakon zai kai ga inda ya dace, saboda kar a yi abun nan da ake cewa rijiya ta ba da ruwa amma dai guga ya hana.